nti metika ma mifita kwale ba mesebra e ba akomomi ho ade chama ba de ne kwotu SDA hospital enda sikar fa ha atna fa ha atna nam ha 26th September ene munyo ne ofim nti ama adwenyam de menye sika